0: Awinan ang midwife, isin stoktaman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ako magawa yung pipimit. Iwag mi wacho tahay ako sa Saskatchewan, tatat nga tos sa pagkoy ko toa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Iko toa ka kapat sa tao taho pamihiwiw, midwife, muli ako na may mistagihti, iwag mi na taas ko chanaw siya midoyata na awasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So, uta sa Saskatchewan naman na wachin tao idihtago siya agi ako nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matse mo initi ko siya patik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Esquil tio makia igua isigisin etaga wigin igua na mots kigiski tin etageta wichigawin awiyakche kinotia yamehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Ikusi ko amin o chichiba do tagiwa huiki stepuin isi thiuni tiyo si KFC. Kagwigi chinaho, ikwadda kohtan tomat kahidawek tati padhe kot vigi kui chiki imun mitatahti isksigan ta suwata magawin agachi mitatahti niusap agachi minako mitatay na niusap. Ikutamin takkastatsag na pachago sa minakisigan sa ikuhaya pahwisigan na posmana. Ah, huwito gimi nagidap.

Well, ndo te maga ya, ya chimi chuko ko ta ho ga ya, ko te nawe, o ke mau, ko te nawe ke mau ko ga ya, the city of Saskatoon, yui sewe padehta chuko ma the indigenous support teams, ta pa mo te chiki to kanta ho te na kwa na maga chit no, ta kwewe cheha chuko ga na I tawit, ai a tehto go ta puta ga tehti go skta go se kwa mo da skri de tomo ta anti te gi spa hi wi chta anti te gi ya wi che chra pu yo ni hani wi go le cha chi di indigenous support teams ai a futa pa mo ti go ti na kanel also report criminal activity min ta wi tomo yo sma gan sa mena gi spna go cha ga me gi so yo ni min ta ya te ta wi tomo yo no sma gan sa ta wi tomo a chi go sma ga bit ma sta go sko bit no ma ma ta ba chi chi ta sko chi gi pit te go ito ta ma ta ba chi chi ga ne so sko pu gi si spa da go mo te ku se bit ma ta ni ga ki chu chi gi sta ta an so ma ta ga me ga

0: Uwi na ng midwife, isin stok taman, iskuyo awa ka pamihat, we iskuyo ako magawa yung pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na katas sa pagkoy katoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Katoa ka ka patsita o taho pamihiwiw, midwife, muli ako naman mistagihti, iwa may natas ko chanaw si midayat na awasis. Maga na mihtit pihuwak skuyok. So, uta sa Saskatchewan naman na watsin tawid ihtago suwagi ako nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matse mo ni ti Uchabadig Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Esquil ti o makia igua isigisin etaga wigin igua na mat kigiski tin etageta witi gawin awiakti kinotia yamehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Ikusi ko amin o chichiba do tagiwa huiki stepuin isi thiuni tiyo chi KFC. Kagwiki chinaho ikwadu kohtan tomat kahidaw yag tati padihigot pagi kui chiki imun mitatah tisksigan ta suwata magawin na agachi mitatah niusap agachi minako mitatay na niusap. Ikutamin takkastatsag na pachako sa minakistigan sa ikuhaya pahwisigan na posmana. Ahpuitu kimi nagita po kui piyago mitsuin. Taniki gaga kagutsihatan na iya KFC's chicken sandwich. Mahwisiga ni kim sithiho ni iya kwistawa thachik. Agachi Big Crunch. Agachi mina iya twister ego mina tender. So na natuwawa isi hawa msithi tisu wikupot. Ayak sanig mani apachi thachik mitadat piya kusapu haya aspika sigansa. 11 herbs and spices. Yagwa na mochi do kao iya kitsito msithiho. Tasabwa ma na kaki tomani tohti chaga tsitno of to KFC kaki tomi ko tinto imu achaga ni haya msithiho. Kagin tumawa iya msithiho ma tawa chaga ni. Agachi minta bupukan nito iya kapichi tapichtugin yagwa niyo KFC mitsui kamigwa. So tamista isaga hega ni kiminuti unigapi.